Amen. Amen. Kita kagawin. May question to na Jesus. Ano kung gagawin siya ang daman. My dear. Hagi Paco Beach. Our oldest son. Amen. May question na Jesus. Kina kagawin. Hagi. Nakikisto na bangge high school. Mamay. Amen. Kigawis ka, kipisike, kwe. Sin mesta mawe kwa kagin wa kwa na kitus ka mi wa. Mi wa ganin na tuta man musak. Sin mesta mawe kwa. Kwa na ganin kaniya ko skay ak. Amen. Mi kwa sin dina Jesus kinagay gawin. Jesus.